bonenge yaay jog wala papa jog xol waral ngeen bonenge wayjuri jog non lañ koy jappé bëgg toujours ané ci jamm di contane di bëggé di happy ba ni nga jëmé mag xamé rañé do muskalaf tax ay bëjaw ay mustars da nga gëna fonkat say wajur topato len ngir ëllëk tamit say door jox la ci goge.